gechuk shepshi lhak chom yopa thang gyagal ki nga de miwol mangshu angchang sumba yinba re megalaya ki sacha gyakyun tse la kilomita gyata shung la kilomita sumgya chom yopa thang nga de lochok su bangladesh gyakab thang chang la nga de asam yopa des nga de gyase tongge shilong se wa thang dene jamlin sacho ki Scotland se su yope jedu denbe tongge shik des nga de sache gyakyu sum cha chik shina sam naksib ki kyab yopa thang naksib to rida sim chen ta cha chi wo ngon jang cha shi na chu shi yo des mega le ngon ba asam ki cha shi yin ba thang chi du chik tong gu pya du ju tu yin chin da thang gu chi yin shu chi yin asam na yo be ka shi ga ru thang jati a hil she be ri khul jong de sum su du ten nes mega la nga de sue pa des mega la nga de chu den cho su nam xing de yin pa ta she kho che me me pe le to ma kai pa ne pa ta ke da su xing to de ble che gi yo pa de nga de nang sa kang sa shi chong de tang ye sung le kang insurance ki chung le chap chik chimgel sherkha ngok den che shimba de shilong nga de yasi chongke ten ne jedu den batang nyeta chewe chongke shigimba ma se chongke shilong ki lik che shig yopa des abbot of god yang na Hai Potan Shese Sesu Yopa Tang Ade Magala Changchu Gi Gyarab Loju La Shibna Gondu Shupa Shin Chilo Chikton Gubya Shib Junju Tungi Lo Asam Gi Jungde Ni Yana Kashi Hills Da Jatia Hills Tang Gora Hills Sebe Sacha Deda La Magala Ngade Sadu Chupa De Denga Gyagal Inji Shungi Ngondu Kashi Tang Gora Garo jatiya shepa nam gyaten chungchung tende inpa thang inchi gyakab inchi gyaga wangjinkab gyachen ten nam chilo chikton gyabgya sunchu songa lo asam nang chachi tangwa des magalaya miwol ki kornes ngade miri napo yopa changma rikul ki rik inpa thang miri ten nam chave mangsho de kasas deje garo miri deje jatiya che miri cho sumta chapchi magalaya nang koch bitis duwei rajbanchi ba boro hajong dimasa paiti kuki hakar karbi raba thang nepali miri yang nede cheshimba de megalaya nang Nagalaya na Nepali miri Chi nga lhakcham yopa thang Khongcho shacho kashi thang Jatiya ngakul du Peche Nido chigi yopa Res Megalaya nga de Yaga na yudu Sholu jetang pa Mangsho angchang sumba Inpa res Miwo gyache dunju lhak Yudu inpa res Hindu gyache soksum Animish Shesok shi suk chang chu tepa gyache nga kache gyache sum sakta nangpa gyache nyi lakcham yopa des megalaya miri ki kyeyi cho di kashi gyache shibju she nga da garo gyache nyushu che nga nepali gyache ge hindu gyache nyi lakcham yoye kya shungche kyeyi cho kashi tang garo yinpa des megalaya miri cho sumbo kashi tang garo jatiya nam ki padu pajin mayimpa pyume cho yuwe